Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatiran, lahat na po kapamilya dito po sa Calgary, Alberta at sa buong mundo dahil tayo po ngayon ay naka-live FB, ayan, para naman ma-reach out natin yung mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Hindi po saan mang sulok ng Calgary, but all over the world, ayan. Okay, ano na ngayon? July 19, malapit na naman ang katapusan, ano ba yan? Tapos susunod, berber na naman, nako, mag-i-snow na naman dito sa atin. Okay, ano na ang mga kaganapan ngayon? But anyway, bago po ang lahat, baka lang wala kayong pupuntahan after ng inyong church, after ng inyong lunch na mga pamilya. Pwede po kayong pumunta dyan sa Eau Claire Market. Meron pong kaganapan dyan ang ating, ano yon? Yung ating Latino Festival. Yung parang ating Fiesta Pilipino. Ang daming tao lalo kagabi. But anyway, from 11 a.m. to 11 p.m. Ayan po. At marami din po tayong mga babatiin, mga shoutout, mga events na padating dito sa Calgary. Siyempre, kailangan nyo ng lapis at papel para naman isulat nyo. Malay nyo, gusto nyong manood, naisipan nyo, kumita kayo ngayong araw na ito ng extra. Gusto nyong gastusin. Gusto mong paligayahin ng iyong katabi dyan. Di bumili kayo ng ticket, di ba? At iyan na nga po ang ating mga ibabahagi sa inyo. Kauna-unahan na po na nag-umpisa ngayon ang ating The Little Mermaid. Nag-umpisa po sila kahapon, July 18, at hanggang sa 26 po ito mapapanood dyan sa Workland Center, Big Secret Theater, 225 8th Avenue Southeast, Calgary, directed by Stephen Conde. Ito po ay handog ng ating Flipside Theater Collective in association with Fiesta Filipino and Forte. Ayan, ako talaga naman. Little Mermaid. Pinanood na po nila kagabi yan. Hindi po natin nakaya. Marami tayong event. At dahil dyan, eto naman. Batiin po natin ng happy, happy wedding. Ang ating napakapogi at napakagandang inattend ng kahapon. Mr. and Mrs. Simon and Patrick Bailon. Ayan. Happy, happy wedding and congratulations. Best wishes from everybody. Especially from your mom and dad. Sa ating friend kay Untoy at kay Raquel Amorado. So anyway, congratulations Patrick and Simon. And naku, sabi nung isa, epektibo, Chopi, epektibo, grabe. Sir Alan, Isidoro, ang isa po sa napakapoging ninong. Ayan, at para sa kanilang dalawa, ito muna, isusunod natin yung isa pang magandang app.

talaga namang andyan ang ating kaibigan na si Miss Maria Beng Moreno. Kaya talagang nakumpleto ang sayawan dyan po sa New Casa event. Congratulations kay Miss Presi Atienza. Siya po ang ating outgoing president, but still, she did her best for her last party as a president. Congratulations, New Casa and the rest of the team. Ayan po, wag po natin kalilimutan. Ngayong July 25. Ayan. Naku, July 25 na pala to. Ang ating handog ng ating handog ng ating ano ba 'yan ng Northern Lights Production. Ito po, Northern Lights, ang kanila pong sex bomb, get out. Oh my gosh, ang pangit ng aking pag-aw. dito po ngayon yan sa Calgary, July 25. Kaya kung meron pa rin po kayong gustong tickets, tawagan po natin si Miss Cathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640 para po sa ticket ng sex bomb na gaganapin dyan sa Grey Eagle Event Center, July 25 at 7 p.m. Okay. Cathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640. At dahil dyan, talaga naman binati na natin ang ating mga nagagandahang mga reyna ng New Casa. Still, eto, para galing po kay Sir Alan Sidoro, kay Evelyn Lopez, at sa kanyang mom and dad, kay Raquel and Ontoy, para kay Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Simon and Patrick Bailon, Rowena and Derek Trent, kay Lilet and Wilson Benaventura, ang kanila pong team song at napakagandang awit ni Yeng Constantino. At kay, ano pala?

Ayan po, talaga naman. Grabe ang pag-ekonoma ni Heng Constantino sa kanila, oh. Okay, kung kayo po ay interesado para po sa ating Queen Grandma Canada 2026 at ang ating Queen Mother Canada 2026, ito po ay para sa inyo. Kaya nga, marami tayong mga nagagandahang mga nanay at mga grandma dyan. Tawagan po natin si Ms. Lizelle 403-437-2223 kung kayo po ay interesadong sumali o may mga katanungan kayo, ano ang mga qualifications at ano ang mga involved na mga dapat niyong gawin. Okay, Lizelle 403-437-2223. At tulad po ng sabi ko, mamayang gabi, meron din po tayo diyang karaoke idol. Diyan po sa Seafood City, start ng siyempre, punta na kayo doon ng 6 o'clock dahil 6:30, babanat na po ang ating 12 contestants kung saan kukunin nila ang pinakamagaling, pinakamagandang mag-perform. Okay. At huwag mong kalilimutan, ayan, ang ating Little Mermaid, umpisa na po kahapon, July 18 to 26, diyan po sa Big Secret Theater, 225 8th Avenue Southeast. Handog po ng ating Flipside Theater Collective, Fiesta Filipino and Forte, directed by Stephen Conte. Ayan, ako talaga naman, hiting. Good morning. Good morning, Miss Ting De Leon. Ayan po. Okay, eto pa rin po, siyempre naman. Ang dami pa rin kaganapan kasi ngayong August 1st, and second, diyan po sa Seafood City parking lot, ang ating Taste of the Philippines 2026. Ito po ay sa pamumuno ng kanilang bagong presidente, Mr. Richard Casabal ng ating Kalesa Grill. At nandoon po ang ating Sparkle GMA artist na si Ronnie Liang. Ayan, Ronnie Liang. Okay, magaling na artista, magaling na singer. Kaya talagang kailangang puntahan natin ang ating Taste of the Philippines. At dahil dito, ayan, yung susunod kong awitin, bakit ko kaya patutugtugin? Siyempre may reason, ano? Ay, connect. Okay. Retry natin. Sabi niya, connect to the internet eh. Eto na nga eh. Nawala pa. Okay, ayan na po ang ating pambansang palaro. Ayan, palarong pambansa. Handog ni Ann Reyes. Ann Reyes, Car Quest with Ann Reyes. Nawala yung aking internet. Nawala ang aking wifi. Okay. Eh, di tingnan natin. I-connect natin muli para makapagpatugtog tayo ng ating palarong pambansa. Palarong pambansa. Okay, eto na po. Ann Reyes Car Quest with Ann ng Charles Glenn Toyota. Dadalhin po niya dito sa Calgary Revanse Edition ang kanila pong basketball. Philippine Bikers Amazing Moto Club. Okay? Yan po ang pupunta dito ngayon. Kailan ito, Ann? Ayan, August 23, 2026. Para naman po mailagay niyo naman ninyo sa inyong mga sa inyong mga kalendaryo. Siyempre, makikita niyo dyan, andyan si Jerwin Gacco, Paul Artali, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico Meyerhofer, JJ Haltebrand, and PJ Simon. And of course, I'm sure, pati po ang ating mga palarong mga magagaling na basketballista dito sa Calgary, I'm sure nandyan din po sila. Okay. Nako. Teka muna, sabi nila, Chofi, batiin muna kami ng happy birthday. Okay. Happy birthday po kay Miss Janet Reyes. Hello, Miss Principal. Happy birthday from Kuya Efren, Julius, and the rest of the Reyes family. And kay Ate Madeline, ayan, at kay Mary Chris. Happy birthday, Miss Janet. And happy birthday din kay
Julie Corpus. Wow, Julie, happy birthday from Jingjing and Baby Orange. Kuya Pepe and Ate Lydia Shapno. And of course, Kuya Ben Isidro and from all the young ones, Seniors Club. Okay, palarong pambansa. Ay, di patugtugin natin ang ating palarong pambansa. Ayan na.

Ayan, talaga naman, grabe. Pinawisan yata si Father Nilo. Father Nilo Makapinlak, good morning po, Father. Ayan, katatapos lang ng kanyang service. Andiyan na, nanonood na sa atin. Father, good morning po. Talaga naman, namiss na po namin kayo. Layo nyo na kasi eh. Ayan, dalawin po namin kayo minsan. Okay, andyan din po si Miss Sheila Patron. Good morning, Madam. Ayan si Ate Mirna Valino. Good morning. Si Telma. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin o live Facebook, maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Andyan na sila. Rodela Banco, diyan po sa Tigatrosyu. Good morning sa inyo. Hindi ko nakalimutan, naghihingi po sila ng tulong para sa kanilang isang youth na meron pong cancer. Para lang po sa pamilya, sa kanilang pag-travel. At dahil hindi na nakakapagtrabaho, kailangan lang po ng konting tulong. I will let you know, i-message po niyo ako kung gusto po niyong tumulong. Okay. At ito, happy birthday kay Lisa Mangune. From Emily, Rodel, and Magat family. Good morning. Happy birthday kay Lisa. Ayan na sila Mila Librea, sila Ati Presi Bakiran, kay Leslie, kay Richard, Maria Beng Moreno. Sino pa? Ang dami natin. Hello. Happy Sunday po, Michelle. Ayan. Ako talaga naman. Ayan na sila Ati Lenny de la Cruz. Mamaya, magkakainan na naman kami ng aming halo-halo. Halo-halo. Okay. At dahil po dyan, marami pa rin nagadiriwang ng kanilang mga kaarawan. Kaya pasasayawin po natin sila talaga naman. Patasayawin natin silang lahat. Okay. Parang ang hina ng aking internet. Okay. Eto po. Huwag kalilimutan ang ating legacy events. Handog po nila ang ating Sweet Notes Music Biyaya Concert Tour. Ayan, Biyaya Concert Tour. Ito po ay kailang gaganapin? August 21, Friday, sa Jack Singer Concert Hall. Wow, talaga naman, grabe, no? Jack Singer Concert Hall ito, ha? Ang ating Sweet Notes Music. Ito po yung mag-asawa na magaling kumanta. Siyempre, for inquiries, ayan na po si Mr. Paul Roda, 250-552-2567 or info@legacyevent.ca. At wag na wag pong kalilimutan, bago yung August 21, ito pong ating August 25, ang lahat ng sex bomb. Get out! Calgary, July 25, dyan po sa Great Eagle Event Center. Tawagan po natin Kathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640. Siyempre naman, bago ang lahat, ito po, ang pogi talaga ng kaibigan kong ito, siyempre, lalo na pag tinatamaan ng sikat ng ilaw yan, at saka ng araw, lalo pumopogi. Kumisan yung buhok, naka-kiss me. Misan, naka-fly away. Eto na. Kung kailangan po ninyo ng mga different kinds of insurance, merong life insurance, critical illness, disability, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance, hindi lang yan, pati na ang kanilang mga last will and testament, ayan, mga legal matters, pwede po natin tawagan ang napakapogi nating kaibigan, Mr. June Vera, sa telepono 403-273-7032. 403-273-7525. Pwede po siyang pakiusapan kung talagang walang-wala naman kayo. Kuya June, sa akin mo na lang yung discount ko, ibigay mo na sa kanila. Okay? Huwag mo kalilimutan, June Vera. Yan. 403-273-7032. At kung kayo naman ay medyo napipil nyong mga parang hindi kayo okay. Parang something wrong with you. Sabihin na natin totoo, di ba?
yung pag-iisip, lagi kayo malungkot. Minsan, masyadong epektibo talaga, Sir Alan eh. Epektibong epektibo. Lalo na kagabi. Ay, nako talaga. Epektibong epektibo. Anyway, tawagan po natin ang Center for Mental Health and Addictions. Meron po silang free counseling na ino-offer sa mga tao. Especially kung wala naman kayong benefits, pero may gusto kayong tawagan. Eto po, 587-441-4043. At ito po ay sa kagandahang loob ng magkapatid, Miss Rochelle Texon at si Regina Holden Reed. Thank you very much dahil this is a good, magandang tulong ito para sa ating komunidad. But anyway, ang ating Golden Generation Seniors Club, ang kanila pong picnic na napaka-successful, ang daming pagkain. Ayan si Mr. Ben Isidro, Susan Palanca, Alice Labrador, Mr. and Mrs. Paraiso. Ayan, sa lahat-lahat po ng Golden Generations, congratulations.

Ayan, grabe naman. Napainda ko ba kayo? Sana naman. Okay, mga kaibigan, huwag po muling kalilimutan ang padating na Sex Mom. Ow! Ow! Kanila. Ooh! Ang ating Sex Mom ngayon pong July 25. Diyan po sa Grey Eagle Resort and Casino. And of course, para po kayo ay mag-enjoy, tawagan po natin Kathy Arellano of Mortgage 403-991-8640. Nakabisa ko na po number ni Kathy. Kahit di na ako tumingin. Okay, batiin ko rin po ng belated happy birthday si Tate Gerfi Pagsanghan at si John Pagsanghan. Pagbati galing kay Ati, kay Nanay Nelia, and from the Diamond Seniors Club, of course. Ayan. And then, batiin din natin ang happy birthday ng mga padating. Itong si Brent Anutado, of course. Ayan. Si Ruel Dolor Mercurio, dyan po sa Tigalet Breeds. And si Crisadel Bernardo, napakagandang singer din ito. Happy birthday, advance happy birthday. At kay Nanay Cleofe Tugonon. And of course, kay Ate Julie Briones, kay Marie Stella, kay Linda Firme, kay Cheryl Gico, kay Mary Vickito, advance happy birthday po sa inyong lahat. Father Nilo, good morning pong muli. Ayan, grabe, ano? Okay, eto na. Ang ating pang, wag din pong kalilimutan ang ating Summer Festival, Philippine Summer Festival, August 8 and 9. Sa pumumuno po ni Mr. and Mrs. Red and Violet Barnachea, diyan po riyang gaganapin sa Prairie Winds Park, okay? Marami po tayong mga events. At siyempre naman, meron po tayong August 15, yan. Ito po ang ating community picnic, handog po ng Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations, in short ng CAFA. Lahat po kayo invited at we are planning na isama na rin po ang ating buwan ng wika dahil Agosto naman, kaya maraming pasabog. August 15, dyan po gaganapin sa Marlboro Park Association Community Center. Bakit doon? Inilipat po namin mula sa Prairie Winds hanggang doon sa Marlboro dahil po yung washroom. Karamihan po ng ating mga bisita ay medyo kangay matured. Nahihirapan po silang maglakad papunta ng washroom. Kaya inilipat na po natin doon. Labas at saka loob ay inarkila po natin para masatisfied kayo po. Kung gusto nyong pumunta yung mga businesses natin, please contact me at libre po. Pwede po kayong maglagay ng inyong mga tent sa labas para maibahagi natin yung mga produkto ninyo sa mga Pilipino. At dahil dyan, talaga naman, ang Pilipinas, lagi na lang natin pinapabangon. Bangon daw. Okay, edi ipabangunin natin, Miss Sheila. Pabangunin natin ang Pilipinas.

Ayan talaga naman. O diba, dapat naman talaga bangong Pilipinas lagi. Siyempre, yan ang ating mga adhikain sa buhay. Kaya nga tayo nag-a-abroad dahil na tinutulungan din natin ang ating bansang Pilipinas. Okay, at dahil po dyan talaga naman, ang dami, ay pinawisan ako. Huwag po talagang muling kalilimutan, July 25 na po ang ating sex bomb. Diyan po sa Grey Eagle Resort and Casino. Tawagan po natin Miss Cathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640. And then, ang ating pong August 21, ang ating Sweet Notes Music, handog ng Legacy Events. Tawagan natin Mr. Paul Roda, 250-552-2567. Ang ating pong Biyaya Concert Tour. At meron din pala, eto pa, Bini Signals World Tour, August 21 din. 2026, dyan naman sa Grey Eagle Event Center, August 21, ang Bini Signals. Ayan, dami niyong pagpipilian. Yung pera nyo, magiging watak-watak. Okay, wag pong kalilimutan, get out, Calgary, July 25. And then, of course, ang ating Excelsior Financial, ang ating Peralta Law Firm, ayan din po. Nako, sabi na naman ni Mr. Chubb. Si Chubby Chase. Ayan, 587-355-3822. Ayan. Huwag kalilimutan. Si Mr. Chubb Chase. Okay, Chubby Chase. Ayan na po. Okay, at dahil dyan, siyempre, sex bomb tayo ng sex bomb. Baka yung iba hindi alam kung sino yan, o diba? O kaya patutugtugin natin ang sex bomb. But before that, eto pa rin, belated happy birthday pa rin sa kaibigang Miss Evelyn Sanico from Melanie and family, and of course galing kay Sol, kay Kuya Boy, ayan, kay Imelda Galano. Ay, kumusta na kaibigan ko dyan sa Ottawa? Ayan, okay. And siyempre naman, belated happy birthday pa rin sa aking esposo, kay Mar Buluran, at sa aking anak na si Marifel Buluran noong pong July 17, na surprise. Hindi po siya ang na-surprise, na-surprise ang The Boomers. Hinayaan ko na lang pong sila ang maghanda. Hindi na ako kumibo. Kaya pinagdiwang namin yung kanya karawan ng libre. Oh, di ba? Okay. The Boomers, thank you very much, Aida and Ed Magno. Aida San Miguel, Ed Magno, Lenny and Mario de la Cruz, Miss Amy Ringan, kay Toto, ayan, kay Ati, kay Minda, kay Ati Carmelita, kay Ati Rami, and of course, kay Nanay Claire. Sino pa? Many to mention. But anyway, sa inyo pong lahat, maraming salamat, Mr. and Mrs. Ed and Carmela Santos. Okay, sa mga kaibigan po natin, meron po tayong Kapwa Care, meron din tayong Premier Compassionate Care para po sa mga matatanda. At sila po ay tumutulong mag-ayos ng mga papeles, kung anong mga kailangan. Ang Kapwa Care, tawagan natin 403-830-9600. At ang Premier Compassionate Care, 587-433-3702. Ayan, para sa inyo, sa Rausas Family, kila Kuya Rick at Jen. Jen, sana nag-i-enjoy kayo sa pag-stay nyo sa Calgary. Ayan, eto po ang hindi ko na mapipigilan ng ating M2Z Dancers!

Ayan, talaga naman. At syempre naman po, araw ng Linggo, mag-alas 11 na, kaya ako'y mamamaalam na po. At hanggang sa susunod na Linggo, nandito na naman po ang inyong paboritong DJ Misty ng Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At para sa mga bisita ni Pearly na darating bukas, sana mag-enjoy kayo dito sa Calgary, Alberta. Okay, mga kaibigan, hanggang sa muli po, talaga naman. Maraming maraming salamat po. Take care, enjoy the day. At talaga naman, punta kayo dyan sa Eau Claire Market or kahit saan, kahit dyan sa park, kahit sa mga lake dyan. Ay nako, mag-enjoy po tayong lahat mga kaibigan. Okay, on behalf ng Radyo Pilipino, thank you po sa inyong lahat, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank, Mr. Alma Panaw, sa palagi po ninyong donasyon para sa CAFA August 15, ang ating community picnic. God bless everyone! Hanggang ngayon,